0: seorang sendiri, Ra. Rakun, na.
1: Sawagika. Apo, ya, sinram. Bentong, babadiw ko, ngagipangan, inotile yan, yan. Kay, nga, bapay na, kap-kap, tayo, kay, red morti, tayo, bakakap, bapay na, nga. Namaw, kay, kresot, aya, sinram.
0: Kun kalanta kari?
1: Kun ten kangri. Namau tay kako ayas narabya kini. Minta pangan yang kirim ke kari. Ukayanya kajualnya. Nanti pangan kau sida kajual. Sida aras.

lang. Nyambayat karngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamua da pucua galau parawa. Utang dini nyala kazayao kapipaong gualangao tubo arambam mauna sawa ngikita lunang aka nabaong araran kibatay ko ngikita kliang keno namo maku ya bedao runo runo ngedo tinengawo gundoar basimban natu boah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu cuang nyabukia tagurah.